ya mu ba bi akom de won baby grand na sia bon ko bi mpa ye bru e mo ba sa bo no aso bru pine ni de na kanya boni o o kai bible no se na ye homeda enu nkwai so osua fo no pine bru e mo so wo pine ni de ye israel mu na ho se bi akom de me na ma pine wo bru a kana nya boni ma mfa de beku e mo bi aba akom ye nu bi a me court wa ye aso de bi aso me di why you cry sa me ba be pine Emo ko izu amu dia nka data na nyebone kra. Nam ka chose izu anya asante ne ma bebre se. Sa kane kom du obi frafio mu ba. O ma me na bebre ba ka chere no. Ya me du obo dia na pain so. Ko sa ma me ah na won twa ni nyina.